wajo jalur del meniko. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu engkang sami pinanggih. Nuwun.